Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. E iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsireia.

0: tāpapa mai nō te nūti, nō te au mea e tupu nei i Aotearoa, e tō te au katoa nei.
1: E a te i e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te i e ni au katoa tō. Pimonu, kuki arani, tō tātou nūti nō te ora.
2: Kia ora ana kia koutou, te tō tātou nūti nō te atianga nei. Pakete te Prime Minister o Paratane, a Keir Starmer, ka kangaro e me ea no te tūranga arataki o te pasireia. Inara, ka no o ea, inara, ka no o ea, ka tiaki kia iki ia mai te Prime Minister o Tai e te aitanga, ka no o ea e caretaker Prime Minister. I te ebata mai ta pakene, ko rawe e te ta e special election, no te ta e no o ngai rutu i te paramani, e ko iki ia mai a Andy Burnham. Ko Andy Burnham uki te puta pere o Greater Manchester. Nara, ko tōna anu anu e arikia e a reikia o eikiro te te paramani, ko inoro uki e a i te tū i te oro no te tūranga Prime Minister. I te ene uki ri a rei kua akapapu a stai mai tāna tuku a Ngāti Kārai ka akangaru e mai e ko ia te ono o te Prime Minister te orunga i tāna kariri a rei ka eke mai e noronga i te taonga Prime Minister i ruto i te ia tuatau e taingo urumataiti. Ko te ia rā, rā rongo urumatoru no tiunu, ko te taingo urumataiti te ia, i te ikianga a Paratania re ka akaruki e ia i te European Union. Riro mai uki a staima e Prime Minister no Paratani, i roto ia tiura i ruatawasini e rongo uruma a e ruamata i tito pākini. Inana i te awatea, kua arai e ko tōpiri i atu a rongo mai pāk i tamake makaurau nei. Wai ta tātu ki o tara. Nō te mea kua ripoti i arai e ko kite i mai te ta i kopapa i roto i te wai. Kua raveria te akawairia i te akaranga i arai recovery operation. Ko William Rico Solomon, te mea te e no ona e ki tamake makaurau nei. E ko tima tātu e ia e te rāwinga pikika a i te IRD no te GST. E ko te tuatau i rawe e i tia, me rato mea noe ma ruatawa sini e rongo o ruma turu, ki rato i a me ruatawa sini e rongo o ma a. E itu ona te me tuku e i tāna claim, i rato i tāna wā e ono marama. E ko te katoanga o te muni tānei tīmata aia, i rāwanga pikika aia i claim nana, e rua ānere anga uru mā itu ono ānere tawasin tāra. E rua ānere waitatare ki te kota mirien tāra. Inara, kaya te IRD i tūtaki nei tāra muni, ko a kemi matati o tu te IRD i tōna anu anu no te mea. Raira i te au rāwanga tānei pati e te, te claim nei, i tuku e tāna claim. E ko te tai au pākau te tuku ea i akapapu, nāna rei āmani te re rāu documentation. Ke tū e i reiki mō i te akawaanga i te rātanga uru maiwa no tiunu ni, wa karanga te akawaanga ku akautunga i atu e i rei e tanga uru mata i marama, kira tu i te are tāpakaanga. Nō te mea ko ariki rea e iana he, ko apa aia, e ko rāwenga pikika au ki ea i te IRT. Ko te upangare e te tu tatu nuti no te ia ati angani. Ka komo komo ako o tatu ako ni no te tai
1: e nuti o. E ati e tupu nei i te ipukarea. Aotearoa, Otireria, e te ia ni au katoto. Pimonu, kuki arani, tu tatu nuti no te ora. The QR code ki te pasile o te tua. Ka akape e tatu e tae ki te pasile o te tua. Ka anuano i a tātou kia kite i te anuano o te tua. Ei reira tātou, e kite i e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai i te porokuramu, te QR code ki te pasaleia o te tua.

0: kai te kai tau, aka takai te tai tuatau a kai tai tau aua, aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi te ora.
1: Kia ora ana ko ai te iti tangata, i te ati angane i te era ko atine tātou ki koe me tama in tūra ma tūtu era. Ki koe a pēta, ka akarakara tātou e a tāna upoko tūtua na tātou no te tuatau o ki e tuatau anu te pēta, kia ora ana ki a koe.
2: Kia ora ana tō tātou iti tangata koe ki airani. Tō tātou tumu mana ko mātai ki e poe, no runga ki rerei te flu, ni ko rera ko te influenza. Makiteia i rute i tō tātou waramatangi i te tuanga i runga ea. E rua o ki tuanga o te aramatangi, te tuanga i runga, e meira ko te waa, ko te parkangi o, ko te karaponga, ko te e te tuanga i runga i tō tātou aramatangi. E te aere te tuanga i rawerira, te a te māmā o tiri a o mero ere o te kopapa. Ko te e makirere e flu, e makite nā te manumanu e virus rei, te manumanu nāne akatupua nei te e maki e influenza, e virus. Kare te flu e te common cold e ta e rā maki. E taka kē rā oia. So ko te eirira ko te flu. O te au akairo o te flu. Ni te akairo rea te common call i nā rā e pakari atu tō nā au akairo i runga i tō tātou kōpapa. O te mare, te rā te tai akairo o te flu, te mare te e akawera te kōpapa. Ka ere maire ka tēria i rea ki te tai turunga uru mawaru te kuis, te vera i te kōpapa, te vera o te flu. Ka mamae te kōpapa e te au paupa o angaia. Ka mamae te katu ka patapata te ou, ka mamai te karapunga, ka re koe ina ngore te kaikai, e te rā katoa ka aka kōko o ruaki, me korera ka ruaki koe. So e pakari atu te wakairo te flu, i tō te common cold.
1: Ko te common cold, ko te tai aka kia, angatau iria e ko te flu ire o ko te tsunami.
2: So the flu, ne tū ia koe, ka re koe ina ngore te anga anga, ka ina ngore koe tokoto o koe a, ko te pakari te o te maki the flu, o te common cold o ki ka harau kare ia ko te ere ki te anga anga e no that. O te flu ka ati ati to o kopapa. E ko te flu katoa ka te ere rea ni te taita i te rua week e ni taki e ai e. Te pinga era pakau ia e. Te flu ka are te antibiotics e aka ni taki te flu e. Te manu manu e virus are e e mate te antibiotics. Tupu e runga to tato kupa e te ere